tukuyita amachagalero otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omumaaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumaliza sesioni eno yimusa emikono gye mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe.

0: na ye guru nerigamba bano bonna bonna bayiba musayi okuva kubayimbi ne kivayo ne kijja paka ku chachi gabu wetulabika bwe tuti maso ga mukama eguru ligamba abo bayiwo musayi na ye bwe tujjange kanisa ne twenenya oye yakikola bwaba teyenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako praise the Lord kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunayima okukola ki tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya awatali kwatula praise the Lord agambye bwe twatula bwe tukola ki luddemu bwe twatula yogera kisome pulire olw'omwenda
1: bwe twatula ebibi byaffe
0: ye wa mazima
1: era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu
0: watya nga tetwatudde ye mukama ajjudde ekisa n'okukola ki n'okusaasira naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira twatule bwe tusigalayo nga tetwatudde n'ekisa kye tetusobola kukikola ki so atulinze tukole ki tujje okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki n'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki so wiiki eno essaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya nga twenenya ku lw'emisingi emifu twenenya ku lw'ebirowoozo twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa owulidde bingi n'oyogera bingi kati saawa ey'okwogera ekoze eki eweddeko kati saawa ya tukitwala kyaffe katugamba mukama tusaasi Amen. Njagala ngendeleko mu kitabo kya Daniel esula ya 9 nkulaga ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize mwenda tandikirawo
1: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7 ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira
0: okunoonya nga nkola ki kye tuzze okukola wiiki eno nga nsaba era nga neegayirira
1: nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibukutu nga nsiiba bameka abataasiibye nga nsiiba ki ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba nga twegayirira nga tusiibye enjala
1: nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu
0: togenda kwesiga vvugu ojja kwesiga bizigo tojja wano ng'otusiwukidde
1: Ninsaba Mukama Katonda wange ninjatula ninjogera nti
0: sokowulirize ninsaba Mukama Katonda wange ninjatula ketubade twogera ko kwatula ayogera ati
1: nenjogera anti ayi mukama Katonda omukulu era owentisa otukiriza endagaano n'okusasira eri abo atukiriza endagaano n'okusasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona
0: twakola ki twayonoona atandise genda maaso tuwulire
1: era twakola ebyobubambaavu n'ebyobubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe
0: soko komawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde
1: Rabiri awo
0: bwe nalinga njogera
1: era nga nsaba era nga njatula okwonona kwange n'okwonona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange
0: iye
1: olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange
0: iye
1: weewaawo bwe nali njogera mu kusaba
0: iye
1: omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi
0: komaawo mukama yebazibwa ojja kuddayo actually bw'oddayo essula eno nga tonneebaka ddayo ogisome yonna mukama yebazibwe osobole okutegeera kye mbadde nkola ki njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babiloni era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieri baamutwala ne bamulaawa yali mulaawe he was castrated mukama yebazibwe olw'ekibi kyabaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyonnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni Danieri mwe yakola ki mwe yagendera kiringanga wonoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga 4-5 Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000 ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi kati Danieri aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeku bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri Amen. So, yesala gye tugenda okubanga tukola ki tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi Erola bimusule yabi akanyili akabiri malaika wa mukama najja chitegeza mukama yaulira okola chi ne bamusindikira Gabudieri muchi mulamba mukama ibazwe ndi wano kuza mwamanyi Friday wetu natukira mukama agenda kusindika ba malaika baweleze obubako bwo kusumululwa eri foundation of truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kabirira mukama. So musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa nawe misingi gyo bimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga musanvu. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu no n'omagalala mu katono bw'oti. Baga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bw'eti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki. Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bw'ekiti. N'ekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kitegeeza waliwo migugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba foundation of truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Gye tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pati. Nagamba namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite mukama, ekitiibwa kya mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya, haleluya. So tugenda kabira mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda wenenya, wenenya n'ogamba mukama tusaasi. Haleluya. Nti waffe tuli kumi na babiri, bamaama baali bataano. Nelu muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani, angamba olwamaze okutegeera amazima lokosa, nangamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. Kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze ekimbonyaabonya ekyo. jemisinji emifute bamenya bimenye kumenya oina kwenenya kwenenya kwe kumenya buli wenenya osasirwa ensiomo yekuobu yinza kati buli osasirwa boyatula nti jimenyeke jiba jikolaki kubanga toliko musango munzikirize tukome wano bila mwe mtu kuvinga leza maana.